0: daguba abe prete enyan ande no befeta ngade srefi
1: nei
0: so drawasa de tapa jadi dino boom amai bark leg el puta wa faya el to apresia smoko de ama en ek bari
1: ai
0: en ek pikito ha
1: ya o pikito ko ande ye genyan tok de sa de lobby tru tru a lobby
0: and dagu dana mo namoro bigi mati fu you lek wali bisma.
1: That are true.
0: Mama, we said we again. Yeah, listen. No, take we libi.
1: No, I no we libi. And I thank Sabi. We is unpaka ome yari.
0: And for unu bewa sa agumi kisa.
1: Hmm.
0: If we pay the penalty, we check out the data. And ngawa cross lengthy.
1: Hmm.
0: That we was a sewa under one bone. Nga moisture ko sa ni. Puwi rama skin bekaman ng kisulo sa ngada tayong kwekama.
1: Sure.
0: And we abo sa gula. If we pay the one we pull no.
1: Hmm.
0: Esa sa daguda tayo. Ama shwe graba a anu papa pati kire.
1: Ama na one make up pawi puno.
0: Ya to. Ya.
1: Moitori, moitori, moitori.
0: Ya. Kan te yere mi pakada yo yere mi ka de baka wan drifomu. What a erste operasi mi de mano de bebum.
1: Nei.
0: Des ni kan de me go baka go operel di le sama bi di operasi de mau.
1: God of.
0: What the ma abe de student le lendi dua operasi.
1: So.
0: Ko to plat.
1: Hm.
0: Adano abonyo de mano be tremen bu da plat ko priti.
1: A ko priti.
0: Mi do driwi ki jata pa bangi na ngaping.
1: So.
0: Da to da tra mi bel aksile ma fa ka de ma. Skri pa a da tra af.
1: Hm.
0: Ma de ma a da tra mi me ko abri fi ngasa ni do a lak in.
1: Ya ya. Ya.
0: Fu sani dak de ma kan ni pitu driwi ki la ngad do na ngaping.
1: Ni ana kanto. Ana kanto.
0: Mi grati no be yet mi.
1: Mm-hmm. Yeah, want yeah, yeah. My father do not loan to talk. Want was an come.
0: Yeah,
1: alas an come meeti to ifiri.
0: Yeah, so.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, mama. Achi komoro fara.
1: Grantangi, Mr. Ajojami.